0: da sori na fe yen soli nyame na yenye nyame kese ne yen shampa bona se na dwi giri giri pa
1: Shut up, man.

pay straight away, Mama. Yemo mpaye kakra. Na medika kache o sede radiasi. Fasidamano. Danasi. Shene ni mwenyam. Shene ni mwenyam. Mani dinsu. Trun trumno. Kane kesiye. Bona budin. Bona budin. Sane mranin. Sane mranin. Danasi. Fasida. Fenu mwenyam. Mani dinsu. Empire na ni asha sieno. Fasidaman. Give him thanks. Bless his holy name.

wa hu e be den won wu se e be ye e ye nyame pese min su menya ba to me yem ade e be ma wa hu se won su betimi nya e ba ato yem e ye twere konkron na obi ehia e ba Ne honyum ene Suzy and Matt atuwe ya. E kamye ese debia me tu sa anyum, me bo sa anyum ye. Mami ne kura esa ne hun ewu be mmemu be yedu. Se se ye fano literally sani ye chwa kron kron kase ni kubu sa ne se. Min sumbo mao en si mmemu du. Enti aya ye fano se ne kura ni sa ne hun. Onne ya yiripeni ni kura no. Na awo no emanti mejiri sese by consensus o sete sayo ni kunu ene ne yadwen se ne ma me nkofa ma ta abei na mene ne ngoba ko okofa no twen nanso I will hold some way woman say bible say na ne kura na ono bewu ye no na oyi ne hi ewiase de saha na ti o Sara enguba na oma ni kunu efa na kwada ene no ewoye akura yi nseye Abraham ko da Abraham be ko akoda akura yi si wo nyaanu ma no nsori on sori me pra wase hwe na bre wo ka se nyinsen da fom akura te ano pay me bom paye ewo Yesu din mu ema obi biera u tie mi na wonam sa ya u yimu Se Erade Embra Wonsra, may the Lord visit you today in the name of Jesus. And I pray for you that everybody listening to the sound of my voice, I declare and decree by a year by this time. Amen.